Denna rang yod yang chang med. Di thang stong pika nga yod pa thoret.